0: bro, ewo ma bra bom ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Otin ni npa we mo den. Otin ni npa. Hello. Good morning. What did they say? Gracious. Oh, Eva. Kaswa, what's your first say?
1: Patience.
0: Fansa tu na nusu na mi bom pa ye ma. Ewa di mi bom pa ye wo Yesu Kristo di mo. E di mi bayi eba wa nim. A tu mi yari biya wo patience ena imo. Ewa Yesu Kristo di mo. Seta Yesu mu jang ka wa nim. Ewa di fansa kabo fe na sani yari e. Men frama wo humenya yari samano. Men suya wo numenya yari samano. Medrua wo numenya yari samano. Maduani a wodinya yare sama no patience me di unu nua nom ene o ma me ne o papa no nyina sie Yesu mo jemu se wade nya de foforo ma bra bom o Yesu din mo. Amen. Yes. O papa juma be ye wate pacho kase Eurade. Me pa o cheo.
1: Me pa o cheo.
0: Mami papa juma nye ye.
1: Mami papa juma nye
0: ye. Ewo Yesu dimo.
1: Ewo Yesu dimo.
0: Amen.
1: Amen.
0: O papa juma be yo be nye sika be bre yo ate. Bye bye. O tini ni mpa ebo yin wadeng. Pacho efos na ka safri
2: innocent
0: o ka safri o sin off pacho ka sa
2: pacho sinya ba mu ka sen yo papa afia wa em kwa ndi be ba to mi sta
0: Ewurade bom pae di innocent bawanim bosombe fura ye kom ewurade ma pron mi bie ma innocent ejuma enkosuo emponto apron mi bie innocent bibi biara ekosu abrabo mu a enfre ewurade adome no Yesu din mo ewurade mia ware ekwan ma ewo Yesu din mo. Amen. On shiram so so Otini ni mpa ibo imo odin. Bache. Afiata yanko.

mi busa ubi o se o cheke wo hua. Enei se enei ena Yesu oba o se meba mabe fami mba ako na abenu bumwa. Se ene yeko. Se ubi beka se nyami biye ni ho heavy biye ni ho die. Emane nyongu mwa. Uka ino what time. What is that die? Unim niye si ye. Yes, see ye.

na 90% ya wea ni sa Ghana coach na chaase ya dwuma aka krabi na mpenfo atena so na yatudin na bibia so atimi akwenti ya bidisa nkomo no anope